0: zangele ta mota tu chole chik bo ya chik di mi cha sha sha che je ba
1: ji ji
0: la ni la che me gyo lem bre ta chik lo chob ge ni ye sha ba
1: ji ji
0: ani chik bo chen ba cha sha san ni sha san ba san ni che in ji mi chik ta jim ju ten ja ma le ya ik sab na ya di ma ran zo te be in ma nie na ro nas
1: kar
0: sa ne ge bri ni chi bo chi je chan ra dong je ani pa Chamchu chamche, ane boruliya ne julharu ya chikcherba.
1: Oh, si, si.
0: Chu nyinay na naga mochataan chudu, ya mana lopchok mochataan yundu. Ane lopchok pachu dosi kanzum chudu, ane mochatimi pachu chinche. Ane lage yumele nao mevche, ane mochajitaan mangche mochatosu cheche lagu chan chinche. Chik gangba kholu kawa nandashi kasakali mochataan se kyoto nyerba.
1: Lons.
0: Dinde cheche ne julharu ya nye terindi nala ya namdo gejitinle gyuni mes.
1: No, chengkuj baalika.
0: Ii mjimji gangzo chik. Maranzu lese na lo le ne julharu ya ta lai nyu yore chetang nye ngoy gui pili teche tili ya chik chengkuj dinde chita. Chik dindu nyendo pe denja chengkuj sena cha ta tezi chengkuj sena cha dinde sori chi gali ya shegi nyes cha ta.
1: Lons.
0: Chi buku terin choya ta buku chik mochataan choya. Dinde gali ya karsana maranzu buku tuzu ni labde nali gyurungu deche jizo gali ya jingni nyemnyu yo mara nyine mochataan chibi na mochadili ya mochadili lakze degizegi kungdu chu yo mara sumne yi na langa terin dinde chibi na langa di degizegi gyu yo mara shine yi na nyungshu le ganzo langa la mochad parti dhuguri nyeche chenpo po dhuguri laki gama tobuja dhuguri chetan di yindu dinde gali ya ganzo ngungo che guaya di kenshinpo shibura shas di
1: yi na
0: ganzo chik kyun yo ne jidi jimju chenpas chenpeji titaag chinde naasa naata ane ganzo digu kaarwa ta ta tiri kiasa ganzo jik digu timiige onyul hengaasa nirama timiige ganzo ta ta chenpa dinde kaage ente toi kebche dinde ganle denjaag todam na nima gu yorirwa
1: dudula
0: dinde yidu ta dinde ganle ya chik namba zan minpe erwa tuyungo rang bige ya
1: tandaale
0: ne kebyo nane chingu yubachi ta ne kebyo nane batte takpo ne lewa nanda cheche batte nimju ta kale dike kebre ta
1: ཁྱི
0: Kaktum che takche che kuyntu kanya che tur. Kanya che na di pigi nal ya, chato nal ya, nyeche pove lukyu te tigre, lukyu ki cheti. Ani jik aja aga mochari singiram, ani gyala guji ta pugu di pigi na gyoy geba singiram
1: chubo,
0: teji gege maare singiram. Ani nganzo ngamda shivji le tigdwa.
1: Si.
0: Na ngamda di nyene nganzo nyega taksayi di nyene che kukudus. Nyega taksayi di nyene machayi na nganzo di nal gyaga tanya na yinghuwa paya taksa che gire.
1: Wada
0: kimza nalo le nyinga te takse che gugu yore la wata bugu pame ngu tre chusam ngara kwa to nyitu na tugu yin san che ane chik teri kiasi lato khabani tep de takcho re chetan di yindu lakpa tu tuwa chik nyamchu gu gangwa tanya la sopu tinte che che ane nishu sum shu ke che anzu tanda tinte nalo le rwa tinte nalo le chik mota ta tunga ke tu ane sum shu kem kyo tinte mi sum cha lo pike tung che pike yu she tu ane ya nyungshu le gangwa cha she gudwa ane kwa ta gure nyungshu le kwa ta gure kwa ta mne ne ane mi chidang che ne mi zubu samlu tanda kan kuyo kan yore ane kwa ta shita tabi ne mi chola tanga rwa
1: chazan
0: te zui ne jik nganzu ne che na jik namdo kyu ne mi tab kimza ne cha she ne tanda puto jik rengi ki tu tebe lobzen na le shu cha yu gena ga lobzen diga ti gena kudang nye sus rwa
1: ta
0: lobzen diga ti kala diga kebre pa me Chosun tige tang su shiongan lang gong chinye che che buko simre che rwa, buko chosun tang, buko todam che, buko jikyong che che, dong che che gale khab shu chung su, buko yu ta lop chung yu tige che che, ta tigu khala khanzam tuen yu re. Ta nang zu tinje tuen yu ndu, yang di boru di tu zu nye jen ji na li yang zu sub sub ma che na, ta nang zu lega khara che kyang. Denja sadi na ang tangwa shaagu wore. Manzo tante lobzen di jimdru denja shiji riti le tuyungo tolo ganzo denja rari.
1: Shiji, shiji.
0: Maranzo jik pama jiga buku ji mojana loche denja gane mojadambe ne buku di sibay dali ya. Manzo ni tuji denbe kimza ji nali ya. Chalong da denja digi kimza ji nali ne de yu sanbe.
1: Sengsi lu chirwa.
0: Kane gijima shaagya. Modern alone, Modern and Shivana Pate, Sutta, Palam.

0: ki ri sa la be a chi si ki shu che ne po ne ki na le ya pe ro na shu yin la ana zu le che na le ya pe na ya ki te chi ki ka ban cha yin na le kwa ki gu ji chu ge ji nga den de gu tan chu ge song nga ni chu chu chu ge ni gu le kwa nga nga tan chu ge ni ge chu den den ji
1: lo ti chi yin nga zu chi ne ji di ming li na ctb ge shen chuan qing ctb yang pu ni xie tan qiu yin di bu ming li na pe ge chi lam zang yu shi jia xie di yin la nam ling ge ne yin na kong ki gu mu shu be di bu sang bu di ni ni ge zai na ki ran ki chi jin zong zhen nan jie le zai nan shu ne zhuo zhe la
0: lo ti ling nga na zu

0: Zazdan Dembe Seng Nam Tso Kung Kham San Poa Thang Gyume De Thang Ni Lubu Yong Ki De Thang Mang Du Yimba Thang Tsoe Chue Tu Mi Mang Wa Si Le Gyun Tu Poa Na Wa Thang Chue Ba Bui Ba Xiang Wa Mi Di Wa So Yang Si Ting Gu Yu Shi Yen Na Mi Nam Ki Gyun Tu Poa Ne Chung Chung Si Yimbe Ngui Song Ne Na Su Su Sen Che Ne De Si Wen Yang Mi Nguyen Be Na Su Gui Gyab Du Poa Thang Gyume Mi Nguyen Be Gen Nge Nyi Yub Di Pusi Ne Thang Nang Mi Tu Jou La We Long Mu Gui Ne Di Yu Shi Poe nursing ki poe jirgi legyun tim ne poe ne na cho jungwa thang loa mubi ne yang yang lang bati. Lui sim le nar ju tong ma se, thadong di tang ki ngui me ginye nyenpa so sib shi. Rangge ki mi tham ju jie si lang zam le poe nursing gui ba thang, mi tong chu chu zam poe nang tu ne bu di yub shi. Mi tham ju si nang le, mi ji le ju qi ren sing ki mubi ne yub shi. Gyume mubi ne jung zhe, lo ju nang de par chung we, ju lam ki ne ni, Gyemang ki di tang ki kubu jibu si du kyu yub shi. Tenze yin du ting di li chen nang, neri ti da ji qir jung mang wa tang, gyun den ki se dung kum si kang da le tunan nang gui ba, ti min dak jie tang, min ju, da gyung jie qi dang cha gui ba so ki te, kien do se bu yung qi. Jong min ji kang, pu yu di ka ki, min bu, si li la di zhi xu yi. Zhi wa ar chang me pu si ne tang, gyu mu mu gui di tang ki sang wei ti do ne, po a tang gyu ma ar sung yung ji chang si yu. Le se m ji la gung kham sang, di chang si yu. Lese Mjila Gungham Sang.
1: Lengye Gungham Sang.
0: Nguyen Mjila Kinangge Gyachi Sentro Lengye Chola Tsumtish Naro Nal.
1: Lese Lengye Gungham Sang. Ngani Jong Minji Khang Pukyu Tsengkha Ki Memba Tsirin Yi.
0: Lese Mjila Chen Tirin Ki Lese Nal Kinangge Jushi Tso Kharish Tari Na Yu Nal.
1: Nge Tirin Gugab Didan Dunje Ngzu Shunglu Ki Nangdu Sungbu Nangda Dubu Bege Mugu Negi Yage Longgumbu ne da, ane pusi negi gole ya, rog zimji shuya yin la.
0: Lese mjila, duyba pege mugui negi ya ke long mugui gore tang pusi ne ma shu kong le ya, nguil kirang ganzi shuya ji la, kinzhe ji li ya, duyba pege mugui ne si yu me di, kirang gyan zong o zhish na.
1: Nganzu shunglu nang da, sungbu nang da, duyba pege mugui.

0: Lo, namling ke, tering ke li chena li na ngar kyun si ngan na cho jim ju nyin do ke li ne to la lo mang cha le na nyo we gen chung da la din di su yu. Che zang, ke si kerang li a jim ju te gi jik sui jik lam thang, thang neng xin kwa ri to dam so ke ne tuen lu zhi nang gui guang bi na, li chen te dun che be gu rim na le, li chen ki te zhi ka wang chang, le wo ge gu ji chu ge sum nga ni chu chu thang, le wo ge gu ji chu ge jing nga dun dun gu ni keng rung gu je, ngan cho li chena li a xiu neng gyo ge xiu yin la, ngan na cho pa ki se ba ti tui nan ki ni ba sa la ri. Tang neng xin ki yi ne cha zho ling ki ki yi ne le to xie kan zhe yu ne, cek zhi ki nan bei to ne, ngan nan cui tie dung kan na li a gu nan zhi yu la, tie tuin zhen bo ling ki ne guan jia yu bu xiu.
1: Chezan kalu wa tingye ne, cangong ma yun bar, langur tia zang dan na ro na. Kisi, langur cang chi mu yu bi na, ngan yu ri yu gu ro na.
2: Yeru nye be guan ne, langur dan na mi na, ngan zir zong yi di, ti wei, yin na tu xin.
1: Din jia yi ngan ne, langur dan na mi na, ngan zir ta ma pun chi co, ti wei, lo di pa bi yong yi shi.
3: Lu bur ki, khor gan nyun ten chi ki, gyab jo mi ngab gen nang cui ki, Langwo yongla, nyanggu sosi.
4: Kengchung tu jok tenji ki, chuki ki kimzang me la du tongwe cha gui meji di la ngang jumgyuru go kin sosi.
5: Samshi mebe uzu ji ki, tu zu zunen chi xinbe tu zha nebe rinze ce so le zok xie tenzi.
3: Yerem ni, jiglam yin la, merti yang yin.
5: Chim lu le zikur ni, ci so le zikur xu batan, jik cun yin.
3: Yerem dian bie zhu xu yi, xin nian dian zha la, yin lin cha tu.
5: Chim lu le zikur tan,
3: jiglam le sung zi. Yerem dian bie kor duan neng yu, cha lin yu ba xu.
0: Namlinge, Chenang Anansu, Ting Di, Jim Ju, Teddy, Sivili, Sen, was Gozu Yil, Gentunala Kamsan, Shop de Lelaga.
6: Shop de Lelinga Gumsa.
0: Long, Gentunala Kamsan, Anansu, Tadinki, Jim Ju, Teddy, Sivili, Sen, Lolia, Gelagaya, Jim Ju, Teggy, Sita, Katatina, Inalgila.
6: Lessi, Tanya, Tentilamla, Shujo, Tangbotilia, Nilia, Nazu, Yelum Sentinalia, two the Captain Jill Stunje.
0: Lonsky.
6: 캠츠 캠제 아니 버룰이야 네줄하루야 직체를 봐.
0: 어 세세.
6: 아주 니네이나 나고 모자 다도 야면은 로또 모자 다 윤데 아니 로또 파츠 도스 간좀 주도 아마 디미 파츠 진제 아니 라게 유메레 나오메르체 아니 모자 지다 망체 모자 도스 체제라고 찬 진제 지 강바 콜로 가는다 제 가서갈 모자 다제 교도 녀바 진제 체제 네줄하야 그녀들이 디나래야 남도 계지들이 균메스
0: 이 문제
6: 간조 직 만한조 레세 나로레 네줄들이 다 lanyu yore chadang nye nguyogu pili teche tili ya jigi tinggui dinde chishita jigi dindu nyendogbe dindjaak tinggui sina chata tajig tinggui sina chata dindig surchi gali ya shegi nyesi chata jigi bugu terin dhoya ta bugu jigi mudadang dhoya dindig gali ya karsina maranzu bugu tuzuni labdre nali gyurungbu teche jizo gali ya jigi nyemnyu yomari nyine mudadang chimbi na Mudadilia, Mudadilakze, Tigzegi Kung to Chuyo, Mara Sumnein, Langa Terin de Chimbina, Langa de Tigzegi Guyo Mari, Shinein, Yungshulegonzo, Langa Muda Parti to Green Yaja Chimbu Port to Green Laki Gama, Tobja to Green Chatan Dean to Dindagania, Manzungo Chiguadi, Kenshim Shivarishas, Dinazo Chi, Kun Yone. Jidi jimju chambas chambay di titaag jindya naas na da ane ngangzu diguyo kaadwa da ta tiri kiasa ngangzu jik diguyo jimeyge onyol hengaas nyerama timeyge ngangzu da da chambay dindya kaage enda toy kebche dindya ganliya dindya aga todam na nyema gu yorirwa
0: dindya
6: yidu da dindya ganliya jik namba zan minbayarwa tuyunga rangi bige ya
0: tundalira
6: ne kebyo nane jinguyo yubachi da ne kebyo ngane batte takbo ne lewa na da cheche batte nimgyu da kalya diga kebra da ཁྱི Ani jig ajaag mudri singirum, ani gyala gujita bugudi pigina gyoy gyaba singirum,
0: chubo
6: teji gyagumari singirum, ani nganzu ngamda shivji le dikdwa.
0: Na
6: ngamda di nyene nganzu nyega taksayit nyene che gugudus, nyega taksayit nyene machayibina nganzu dinali gyaga tanyana yinghuwa bhai taksa che gire. Wada kimza nalo le nyega di taksayit che gugu yore la, wada bugu pame ngu dre chusam ngara kwaadu nyituna dugu yin sanje, ani jig teri kiasi lakto khabani tab de tak juri chadang di yin tu lakpa tu tuwa chik nyam ju gu gangwa tanya la sopa tinte che che ni shu sum shu ge
0: che
6: anzu tanda tinte na lo le ruwa tinte na lo le jik mota ta dunga ge tu ani sum shu ge myo tinte mi sun ja lo pike dung je pike yu she tu ani ya nyung shu le gangwa cha she gudwa ani kwa ta gu re nyung shu le kwa ta gu re kwa ta mne ni ani mi chi tang che ne mi zu bu sam lu tang ta gang go gang li yo re ani kwa ta shi ta tab ne mi chola tang gar ba
0: chadang
6: te zui ne jik nganzu ne che na jik namda kyu ne mi tab kimza ne cha sha na tanda puto jik rengi ki tu tebe lobzen na le shu sha yu gen la ga lobzen di ga chi gen la gu tang nye su sriwa
0: ta
6: lobzen di ga chi ka le di ga gyab re pa me Chosun tige tansu, shio nga lan gong chi nye che che, bugo simre che rwa, bugo chosun tan, bugo todam che, bugo jigyong che che, dong che che, gale khab shu chung su, bugo yu ta lop chung tige che che, ta tigu khala khanzam tuen yore. Ta nganzu tinje tuen yundu, yang di boru di, tuju nye jenji nal ya nganzu sabso ma che na, ta nganzu lega khara che kyang, denja sa di na, ang tango sha gu wore. Nganzu tante lop chung di, jimju denja shi zi ri di le, tuen go tole nganzu, denja rare,
0: nubha,
6: maranzu jik pama jiga buku ji mojana loje, denja gane moja tambe ne buku di sibay dhali ya, nganzu ni chugi tenbe kimza ji nali ya, chalong da dindre ki digi kimza ji nali, ne de yu sanbe, kane giji ma shek ya, dindre ki sugu ngune, dindre chi dende gara, buku
0: kaji
6: mojana lo ne, kiblo di la kemi ke, mojana ni shiwa na pa de chu de chu de, bala amla ga dinde ne moja, jik tan zhugu yore, a bugu di dhigzai ki kashay ki shay tan zhugu di kharat chungu warasana, jik nye bala amla ga moja tenpo cha tan denja gane, rishu che toba da denja gane, nalu lo toba ina a gane, zambulin dega digi denbe kimza nal ya chalong yunbe, putu jingi, sanbe da dhigzai
0: shi manzu
6: tong tu warwa, chadan di ina ganzo jik khanay gechichigwa mienba tuyungo rane, 那人家没几个，但是年底那里呀，人家特别年纪大人多，快乐真的那里那么多懒懒说了，年纪大下生意的没皮，是吧？俺做年纪大的蒙古多，但俺做听他们，但俺做年轻的，
0: 没
6: 冲浪是啥子啦？鞋子提着几个呀？是那着，来年停车这个里啊，来个车队队，到地个里啊，托南蒙古车库给车站
0: 队员队，
6: 隔壁停车团员队，这里啊，也是现在比个俺们叫小伙子苦嘛的，俺那隔壁都是没修，就大过年说起，车队个多，车站队员队，也是就挺大的，下巴都俺就拉不着的个人呢，这里鸡蛋钱呢拉不着的个，到龙井的年头好。

0: Loyan Chitlang, Nigi, Gusan Hamlagi, Dana Belushi, Ningbu Yam, Zon Yambe, Yasia, Titan Dutabang Natuya, Central Nyonsi, Tunangi, Lentinan Dwala, Becha Shamina, Tangi, Kumugi, Lingilian Yam Junan, Bianna, Tushanju, Gochus, Chinamba, Kungay, Nanyamu, Susuna, Shala, Yishu Yang, Guans, Chinamba, Kungay, Nele, Gilalingi, Nitirinki, Lucia, Tamahachanki, Yam Chuns, Chinasha.
1: No, tiji ina jidi yao sebe sendo tang tang nasi ni xingdung sebe sendo kuna nige ina. Kila kina nili ina toche na shu yin kule khaso tante kuri shuwe songshe di nyenbe gulmi ina chung du ki chorna tungi esti na xa la.
0: Shu sang na cu da lu xe nyingbu din zu sen nang du zan ba ji lu xe nyingbu tang xe ci di ci chokbu yinba zan ma xe zwa. Lu xe di ta su che bita tang nang xin ina lu xe di sa tu tuanbe gup ki ji zo ki ji ngana zu gip chung xo rwa. Tang nang xin ina mi kirgi su suyugi yanjigi tuichamsigi yanjigi chenjaxio rwa di ina le yang lu xie di kudu nyembi ina le di ta nyambo yang ma chenja di chensuyo nyeri chirwan le di ne chenming le ya lu zhangs di nan ba kongen ina ngana su li zhen na le yang shu na ye ki teche ki kaba an chan di yang gya ji sun ro nan di nan xe lo basan la ki di gui to le ina le teche ki an chan di ji gu ro nan xiu yin an chan ina chu ki chi nga dun du gu tan chu ki sum nga ni chu chu ki ni gu le guang nga tan chu ki ni ki chu dun dun zhi le

0: 老城南村谈到林建南先堂先行把电影那片九龙镇人称雷公给拍给去龙镇里前年阳破年铁东去里前日了铁人给里前第一滴雷公给拍给铁东看那一那给准他眼睛出来你呢做就休息别干预
1: 老空气突然哪里那个男子天都赢了能出卡是为松雪堂，他能行是咱们区别那个大南北阿龙阳是为松雪地区呢，故啥那么那个大南北。Nyam tsum nyim bie yang si bie sung shi ka sum rigu tan si na tu buri la. Muti chayi na ngani ge lingi la chichi si bie sung shi di yin na kanto so la ge da nan bie lian tu me bie mi si bie sung shi di yin la.
0: Lo cham dey nang na tsu dikbu to la pu o pu tun tru si bie. Tanda kabaan tra ki pu tun tru la si chi na ba. Kongke kabaan tra di ringu si bie tu kan zhe si chi na xia. Nga tsu ta yun si riba kabaan tra yin na ta lakto ki kabaan tra member di nam gyu nana ya rozgan xia ya ki kabaan tra di yin du zamba jitan yin na chang ne dun riba la ta di yun si ri an kabaan tra ringu di na kabaan tra di ri naga si yo ri kirangi naga si di ne kong rung ji gyan nana zhigo ri la
1: la kina la yang ya shi go gong mi na li zhe na shu ya ki te ji ang da di na le wo ye gu ji chu ye ji nga dun du gu tan chu ye sum nga ni chu chu chu ye ni gu le wo nga nga tan chu ye ni ge chu dun du kina ge keng ru gu ze na li zhe na shu ya yo zhe la
0: lo chong nam so ke si na nga na chu sen zhe leng ge ne li zhe na la ya chi chi shu bie lu xie de da ri gu nang go guang ba ta ta ne ji na ki ren ki gong zui ta nyong wa le so ba cheng nu ta de ma di zhe nga zo ye nyam chu nang go guang mi nang na zui li zhen ki tie zhe ki ka ban chen ta ta ne ji na qiu yin ki di bu tan chen chen ki ji de so ju jie li zhe na la ya tie gan ya xiu qiu yue le
1: lo pa cham dia ine qiu yin di bu to li ne kai xin nan ren xie bi tang sa xie bi sen do deng zi xie bi tang shan ye zi wei wang xie bi sen do mang ta ji ge yin ne ning su tang ge da na sha to che na xiu yin le
0: lo zhong ban lo bla ge qin na ni ge lu xie xi dan ro na zi xie pe jin ge ran di ri qian bu ge bu kim cha

Lok sanalenge pasam dia ina tinin jidi tholi ina misi lamchu sibisano kongke ina chadin shkupi sa dislakbe lichen zogyo mukung kam san sangilu sedi zong kumpum na chuen dansin shubi ulan hingye yong li ina piyayin mawon londe na kususe dan chawa lamdo nginda thosim chobyo mbe chisimindu suwi ina sti na sa la.

tang kwe jay ging yin par jay sun de che du zanba yin sim du tang kang ra manang war te wye gyang dung yin tang ging yin liya ge jing chi shu ya tang mu tu yar ge yun ya tang zhong nang ki king be sim gam ji ge mu tu mi zin lang ga ga liya gyo gri si che sun sha la tak zhan shi man zu mi zin na lo liya ta tu yu tak du lung du gyo bu ta cha wan lam zhu yong bu din zhe ka liya ka bu zhi gub du du yin nile kirang liya yang ka res na par jay che bu ta kwe jay chung be gub li yin nile o da nga teri kharesna tinje gi nezu chi chedu yi ne le di nye lo dop thang la so lia jong da thu ya gi ku gop ji sam to sam tinje ji shi je mu thu me zin lang ga gal kyu bi na jong je yi ne le ya wo chi min thu bri sam gi lo kiran ge thu da nam ba kun thu ge tin chi shu ya di da kharesna tinje gi nam chu jung gur ba di yi ne le ma ji na ya ji da sem na ten bo ni ya ji di man se kiran ge nye ne sem na lia Chichi yawach nanje, kachin chis che, sun tuba, dinje chongbi na, kiran liya da mezi lambyo kan liya, kwe cha da pache yundu ki, tabshi yawach ila, gyo zhug reis che, zombo boge ngonchoy nan sha la. Kiran ke yin nele, kachin chis shuya di da, tuyun nam yang, simu il jang bi na, di yin nele mezi minga dabuchi, che reis che, zombo bo khurang ke sun sha la. Manzo yin nele, chungdu ne da, lopti jimbe gubli yin nele, dinje ki, che tuyun nang ke yo mari ila ni, pāmiā yīne lē tā rīngī kī pūchū līyā yā kārēs nā rīngī lī pārchē tā rī chē tū kārīn chē shū rīs chē tīnchē kī lōpsuē nā yō mā rī yīne lē tā tīnchē kī tūshī chī chōng bī nā kērān kī tūyōngwē sōyō nā līyā tā kārēs nā nyam nyō yā wuchī chā chū yā tīnchē kī kārēs nā zōmbā pio chēnguē nā shā lā bē chā shā chē shū bī nā xē chē yun tēng kī yōng sū chū bē kē bā yīne rī tā nā shīng kī kē tū pāk bē chūn tāng tēng bē yāng kī wō khu nā zōng nā chā shā bī nā lī mizi langa chuli yang ni lu tin zhe ji yue ba di yin le nyong to ma du za yang ren yi ge mizi di chuo la zhu nian tin zhe yue ri che sun xia la zu bu ge ge yin le tu ju ne de he sna tin zhe ki tu sam ji ke je ren yi le chao wan sang bu ka zhe bi ne ri dan ne xin ki ne ba sang yan ken zhe ji lu de yue bi ne le tu da na bu gun tu ge chen che sam ji ki ran ge he sna ren yi ge lu du di ma nyang ba mu tu mizi langa li ya dun gun nang ju 成功许下了

wen jam ki che mu ke yin su ngang jam ki da we chu dar ki da we wen dang ki ke sa tam je la xin jam pa pi ki na wa ge ku sim ki che mu qin cha ki da we ku kim to gang ki ke yin su re mu xin zha we tu qi zu ki nian xi le lü de ki ku yang qian zam xin nang zhong Digarni, Dawu ki kurkang sibi li chen hii.

0: kongto samba tini tenpa chudar ki tangwe ge lu dedi nang ki namdara tumbushim.
1: Milo dongchang ki shundar tibie lukar satu mangchui ki luri le chungbie yinku.
2: Nechon kari shibie mangchui jikze li chensen ta. Dine ki gi he gi mangchui gyuze ki rangshie jie tubla. Dine ki gi satu kar tang rime rintang yang yong tu.
0: Hamo siri ngi tangwe, bieme wenga nangki, hari ya jamsi namdara tumbu seru na.

0: kermi. Taja kyoegi ngöbu chishi ker yomi te samlo tongwe tuy maari. Kyorangi lakbe nangki tayu ngöbu chawaji drubtumi la samlo tong tangnya. Kyo, kyoegi ngala lepja mangbo tinja machi esam. Nga suinan tingne gigdu chi dra tuyempa me. Kyo kalu yuwa chenwa du jyudi. La ni chu nangtu bangxin chuchun dunla kyo. Kyo, nyato sen jungma te nyasha chizam seba namgeme kengiri. Chudi taja hachan yangbu chadu, jishie. Nyati chami zangwe towa di kyo chenme du. Nyato sen ki shukra chimbu chong yongting riri shalhip zamri gogi yuwa kyo xin la. Nyati taja nyato sen yuze le chishu shik ya yuwa di chongwe su chakbe shonglam chi xin xing chiwa kyo xin. Kui yi la teni nyachin shik yinbi, mitji ki gundu shibu senang denggishi. Te te samlu ma dongtang, tili ngesu yakzam gyabdi kyorangi lakwa sudab chene, nyasha langma tida songkyub kishik. Chui nangdu chakji nge tedar chiwe, nge lakbe dengi chakji di chungchungri. Cha tuenbati nge lakwa yunba mejibu yongyang si nyam. Kui yi la, tata nge tadun samlu donggube chawa ji yudam. Jiyang mindu, ngay ngaybar du jilang samlo matangwar nyato sen yungju gugu. Dimmelam yina jicha. Nguyente sui shuetum, jikche na jebu sangbu yung ngay nyam. Teji yungwe nyato sen tini, kermar yungwe nyato sen kimsu na jen shi yinbata. Kesi pakbar kyoegi goju na yang shungwe kachinbu titabu shik yuna, te yungcu ni pakba shik doshungi chosu durju chibatang zha. Jisungki te nyashar so depsu juji, kiawe dingdu dambi chi te yi lebar zuyang. Nyato senki go gebdu xiechir juxing, jidwa jik gebe chi ngo takja tangji shukja tuji. Jisungki mar deyati kalu sungwa tang, nyato sen chenpo te chuyu nangdu tebur chingwara da zamyang ma chexing. Ngayla te tongmadar chiwa rinbi chungwara kyurtara chungchung shikli ngayngyume. Jisung namgun nangzui tezhar daigyuru xindu gamu, taja dazamyang machi. Kyo yi la, kenzui taja nga pamni su tangsu. Nga gyeshin kwaqba gyurbe, yukba xiyune nyato sen sui mitu mu. Nga la gyawa tang yukdung kalu gorche ki yuwaji yubbe, nge dazui checho nyam. Kyo lakba nyi chuyi nang tuju. Chechu rimxin yuwa tang, cemul libara nyixin. Kui gyatsu tang namka pyu xian ji yang tonggi me. Kai lungbu takin de chi xing, kui mi rin war gamsa tongri chang war chi. Kui, kyoran ngewe tang che du bordo, kyoran ding ne atang che du ji xie. Kongdu lenge ne sen xin nang watini, amirige lapchin gi zumba po onin se hemingwe gi zamba tang. Kui no ne pyoge du pöpdur tang zumji, liang dun je xubie zemzhu rimo, nyaba gebu tang taya gyatsu xieba ti liu dunba tishi. Sengen lenge, teng di li zhen pyu simba yin. Li zhen zhechu dan zhechu nang ke ni xiao xue la da. Xipxi chen gu bende miya la shi. Lenge shu dian cha gu.
1: Wen jiam ce me ru yang. Sengen nam cho, nam bel lenge ne wen jiam ce me ru yang xi be li zhen xin xin na wa ning ta bu ne to jian na xiu yi. Lecendi kegi ni mun yi tu se tu be ruwa yu la, wen jam cemen ruyan si be lecendi sen ne, nye lu shuru na.

0: lo chong nam cho gong gam sa mi ma chung dan la ki da nan be zhi xi xu zhe xi be lu xie ki nian be ju gu chui du di ren ki ri se la be nian pu nian tie dong ki le zhen di guo zu yin la
1: lo di ren ki nian pu nian le zhen di na di le wu ki pe ge tie dong kan ne ge zhe la ta yang zhi zu ne na ling ge la tie ga zu yu su yin nam ling ge ne ge qun xin na le zhen ki tie zhi wang dan tan tin dian ji di qiu yin di bu zhe ge zhe na di ren ki le zhen na ge ni ge zhe zhi xu be su xie kan ru gu shu wa pi qiu ge su yin la
0: lo chong nam cho mi ma chung dan la ki da nan be zhi xi xu zhe xi bo nan xi yin na tian jie zu yin ne le ti ling ki ri se la be a zhi xi ki xu zhe nian po nian ki na le ya pie ro na xu yin le a na zui le chen na le ya pie na ya ki tie zhi ki ka ban zhen yin na le guo ge gu ji chu ge ji nga dun du gu tan chu ge song a ni chu chu chu ge ni gu le guo nga nga tan chu ge ni ge chu dun dun ji
1: lo ti chi na ngan zu chi ne ji di ming li na ctb ge shen chuan qing ctb yang hu ni xi tan qiu yin di bu ming li na pe ge chi lam zang yu shi jia xi di yin la na ming ge ne na kong ki gu men shu be di bu sang bu di ni ni ge zai na ki ran ki chi jin zu zhen nan jie le zai nan shu ne zu wo zhe la
0: lo ti ling ngan na cui pai ji xie ba zhi du nan ke yin na ba san la yin la

0: Lee, kumsa?
1: Kamsa ngalan.
0: No, kamsa, kira sel ha shugina.
1: Lotu ni mashuye.
0: Lotu ni mashbela.
1: Rela.
0: No, no, sebak ni nala.
1: Nam ni ngila.
0: No, no. Kira le sena shuna je ina tete shube. Sunam chimela ge ge to nam be sungse aroya sebdi soya pinyo ina.
1: Kamda ina. Nye amponya ne de to joba kela nam biye ila.
0: No, no, to che na.
1: No, Tenaina Pedigi Chisang Shivi Chong with the Via.
0: No, no,
2: Tsichun bila tarin siba kine ina la.
3: Nga ji si payu lakta ni inga la.
2: Nesen lo. Nga nyi ke chiri shubi aro ya siya lu siya di kirang ke so pina zi yu na.
3: La ga la. Sun siya nyambu di gana. Tangto nyambu nye ki zojong ba tarin ki chinan zo nyi la buya inga la.
2: Nesen to che na.
3: La dita cha ziya ni yang jen to horang la. Kusubi la to chan na chan shuya inga la.
2: Nesen.
0: To che na la.
2: La la.
3: Dine gala di kiwa ta eri chan yin biki rang niru ki si jingi la si la ha jang ka shing yi biki chen tang shing yi biki ula chan wano la le mong la dina di kusu se dana chao nam jo rang su su ki le tam jia ro di sha sha li dupi yong e da jimi di nyi yu ni shu yin gala
2: Nesen
3: Di dan sab ji dini da kiwa kiwa shi yin ni zo shi ji dini kiwa dana le ga chen tang shi ye dini rang niru ki chen tang shi yi biki ula chan wano la da kiwa ki nilam sang bu si ji
2: Lucy, Milam Sambu Sudan umbrella.
3: Sitting in Zolag, dance.
2: Sitting in Zolagi, they say. No, and Tom Sisna Rona.
3: That's a good one.

Lo sanan nge phasam dia ina tinin ji di thoni na mi se lam chu se be se no kong ge ina chadin ku phi sa dis la pe le chen zo yum kung kham san san ge lu se di a zong ku bum na chen da sin shu be u la ling ge yong li na phi a yin ma won lon de na ku su se dan cha wa lam do yin da thu sim to bi yin be chi sim di su yin sti na sa la